nyanta wala lole yampa kwanga na kete ngosha turewa na kanawe somchino mala wa manya na mayo tokete wabocheka kete ngana

0: bamurabona mwimuke tujoyiga bwake kimuke tujoyiga abikizo bayeka bamuri mu buki bamuri kwera tuzi kumuhezehera turakere umudagono amashye gaza kuba makungu
1: eh nimuvyuke arake mugende kubikogwa nimuvyuke bene wacu
2: yawaluo chungurugo kinyi pinyoru wazi wa men
3: batuko bane tubo khaggi asika gama khanza ko jo cholaela kuma khanza ko lare ha kya wo sia mure ni ko bo khaggi ga the rakho behla
4: tuai tubo khaire bimke tugendo milimo sai kumine mo kwa kya
5: de giwa ngaya he amaganyi ga yo bego amana bo ngora ga anda na na se ngaya yo asna
6: tubuke ekitabori bukere tuge kukomia
7: nobo katabori tugane kutaba chambiri
8: tolamuka na tongo tokende kosala mosala
9: botapoka tukutuna masenti bokebo mure ay demokati gutuna masenti mure bokeje